0: Siye ba wawe ufwe iduma inu. Anangama nyamye kuli ngulungu nyamye siye sesefwe siye kunukbafwe. Elo ase eyo mo eyo kula ngre mwenye ukun. Akin ya li aklama. Ebo itima san senga niyema itemeti. Ama elema kuyo mwa kwekun. Anangama nyamye kuli elo ase eyo mo eyo kula. Baba mo, baba kula. Ani asina fata, ani kanvule fata, ani mama len fata, ani anya ile fata. Baba, nglemu ya ba. Senge, kurana ya bojuma ibo. Efa radio nga mwa, efa ya ulosano. Iti kle, be kula kwa nga mwa yu. Be digima radio nga weno, efa ya ulosano. Anangama, kulosan lima fanga, o lima ngule la, lima ngu na, no adjo juma. Iti ya bikula kwa nga wwa efa ya ulosano. Waswa ngule renyo, waswa ngu nanyo, waswa ijole nyo. Ma baby, ma be fao tinga omvli. Ya nangama, ngle mwye bali. Enye ma vyo mba afle. Be klok lak somo be afle, efa be fae wola mojano. Benga yo, be wola fisi wo bobok men be wola. Benga kuswa yo, dongo wen sube suwo fe, be wone nou, anangama efa be fae wola sano. Wason dotro me dotro nyo. Ma wola kpen be su, ma wola kpen enye abyan, kofi Sebastien su. Ma wola kpen enye ma bla, Aouba, Jeanne, ben nyon son be diogjouman yu. Oni be kwa nga bo diogjouman di fwe. Mwa be kwen di man, efa be fay wolosan. Mwa wola kwen be sou. E bali ngre mwen, fa ba anou el fa wolosan. Mwa mi okosun fa men fa wolosan. Anangama, efa emanze nou kinsan fwe, wuli, efa e fay wolosan. I kwa nga yo, mwa kanvwo. Mwa mwa ti akunjwe, mwa ti anjwe. Watna ya fien, nan akanvwo mwa konin fata sa. Yesere wa e mi Jezikrisi, mwa ti e defwe, idman liye inon. Moi so.
1: Moi so.

0: Mbosu, and you know, we have your Rosu Dampa, is it man?
1: Maestro Philippe Toué, qui est là? Il y a un dundun.
0: Kai wase. My clanga moyo Radio Maria Cote d'Ivoire suma e wase kan fo e
1: ba
0: ye ngre mo awai wali ke o
1: ngre mu nyo bo olike
0: yo
1: oni mama ni ba ma ya ki be alu lo
0: o wa mario afa e oni ambla mario wa
1: o ngwele lo
2: yo
0: o ba ban suma le
1: eh
0: ye like yo baba o to ton like
3: bonjour
1: ah bonjour mari o de
3: ça va
1: ouais bien ko moni babo suma le
3: Yo.
1: Tu m'as quoi dit à plan babi o kenne sai?
3: Yo nti.
1: Atili.
3: Eh.
1: Eh, te kuma ma kuna black na ma ko si alo lo nti am.
3: Yo.
1: Mba na le mba. Ba ti sra kpa. Ba li o ti sra kpa.
2: Nga me ma kuna sangwa sangwa ni le.
0: Ke na ti krukru mba.
2: Nga be bo ame bo bo nga za kuna ulo ulo sa.
1: Ya
0: ba
2: ira kwisi ri okulu me leyo cortisol se komo kono ti asana pa ti bref o ti lare fu e kenga ire wa ya sa fie
1: o ya ngol jo ba mo mi uko
0: amen
1: moni ba bo sware ba pa jo
2: eh atora
1: eh yo on mi bo ambe se yo ba
2: eh yo
1: eh oi ma fe ba zanu
2: akra fre wu ga oi yo na pe ani wuri be jolo o fa mi numero mo
1: yo ntili ngure mun yori ke
2: yo
1: moni ebo sonle
2: yo
1: moni mi bo mo sue kun
2: mo iso
1: ye ba israel ya ulki
2: yo damo
1: ye ba kona ni ke o
2: kona woni fo e
1: kwasi ba kona re ne
2: afi kona meti nyo ti o
0: mo de 120 e ba ko de
1: 120 bla fo
0: bien bla bien fo ne ayi ke ne o
1: asi fo bien ni ke
2: o nde nga kona fa bari asi ensu kona eri ma ba konango blessed
1: 220
2: me ko e wanzo
1: ba anma cho kan ni
2: ndeni ore
1: ba ken me ko di za obo
2: yo ngate konango kan e aye ate
0: otike konaunza le sali
1: bien
0: eh yakko
1: ne ba kona ba kona fini buke ngla munyelke oni nana federici mama momme ni japite ko let mu ay enim nga be flem mama be be blaze ma bosu
2: ma bosu
0: ma bosu
2: ani mama tete mama tete
1: ne mama tete mbe ma kura ni belke
2: yo
1: oni brésil oni tienga ko
0: afla li
2: kira
0: afla li
1: izi na flema
0: yi ni flema o
1: yo ye jidike
0: eh yi ni ale ayamari
2: ayamari ayamari okura flema dongo ensu
1: ani eji jenye de mo amerike
0: yo
2: a mari ni eji be mri asiensu
1: wa kan wa yori ke o ba
0: yo
1: ani famila
0: yo eh kilo yo ba kula o
1: yo
2: no ngra mu ngo e ba frederick osike eni o nu e wura fime a fenga bo lu dongo ensu e mosike nyame bobo esre nyame me nyame sun e bo na mai wura bo oju brenwi e on metin su
0: yeah.
2: Osike anangama oni be onu oni be kwakwakwa ma dongo ensu afa enwo be su na ma be wura mbo mo mo awon jo amie nyamie timi fo e bo le kura le oni be onu na ma wura bo ni amunati
0: sine yeah e minde e ni anga mo ba fle radio marianzu e kula fla be e ni
2: yo le
0: 0505 82 35 36 e yon su ni ole 07 58 46 90 39 ye mukan enikan linga wa fa binga ba enikan eh sien ambe sibe susu beti bingo enikan

Faigwei ima ablasa. Ezodu ndetri ablaoni na atinkole. Ndetri ablaoni na ima nsan. Faigwe ima mokwe. Matthieu ndetri bru oni nsan. Ebobo ima ablaon oni na. E faigwei ima ablasa. Na gabo oti atimo e faigwe kenyo we. Laise ni akofa. Ipe ke krim blayesien.

0: Ini ambla silini yomu ni gwinga family asenga suwa ningi kula yole straka ile straka sombi fambuja ya abi straka mu nge muja ngabo ye oma yami kunu joli kula sana yole jizi krisile isu gwi ya family yo e yomu na ikirani ye ni ba joa shen ye wafagia singi klima na ama isi isu
1: amen. Anangamani Israel mvele ibe kpeli anwase. Kembo izo fiboka sinaiboka nsulo jirali. Ofale anangamani nuande nkulani yii. Imaramu bekulani ofakili Israel mamu. Bekulani benwa oyulikun. Beselike. Ndekulaba anangamani kani yiniasweyo. Mwezi kleli anangamani. Wakleli anangamani nuande mu bekulani. Isi. Ke alia cheni o jaso lingre munde kpa ye bokambule okmani te yurekun otakali yo bwe bruninyo Israel akpashwa kun iliekun isi oseli gbanfrem bike bikupe nani tola biemu bikomi na befayi tebe ban yamien befali ne ibwe be rali be fa la lien miasi moizi fali be mojai ibwe ofa gwari kro awim binu ofa ibwe ofa gwagwari te yurensu ofali froa ngabo ya mien in one day ounu okanganin cry na Israel vle wati be cry be selike nde kurabo anangama okani ye niashu ye kurai ye yititi mwezi fali mojai mo owo kuro amirnu ofa gwagwali mvleshu yoselike anu asenga bo anangama oni amube kpeli mo amukuni sun isu mojai yaule ane mamu yame bonu ndeo
0: ela yamyase ba mo oni jasinga ba famani kranye yamke kurenga ba nyami fakuli sanai ola no se to bro otifa akundante ola sanam bitinu ke sananga wa fon isonti ambu yakunda na ma omli isonti ma fali mla famani yo na mlanga ba nyami famani inga kanze tidio singe kusuma sau sale sakali ki ba Noel.
2: Awa.
0: Mlanga mo ya mekul famani me nana moizi otinye.
2: Mlanga mo si nya mie famani e ino din fwe o fwe moizi ti mlabru.
0: Yo. Mlabru. Yo. Ye nyo mo.
2: Yo.
0: Mlabru so mo ya mie famani moizi nke o nke ngba yo klanga eti asono fo mi elio.
2: Emba kula nga bo eti asonu fwe. Emla nyamye mani yo.
0: Yo.
2: Sa motye nkula kulisu kikrike sa kwa na emla nyamye mani ya finye. Amu fwe melebe emla lepo betisu.
0: Nga moke.
2: Ama o nkese okunga bo e ani nyamye betidi anuanse. A fali a jaleke ani nyamye pulibe nanti. Otake amfe emla nzo. Otye mwan yelye.
0: Yo. Nga mo.
2: Yo.
0: Ka ayin ba kenga la commune ton za fo. Ah
2: mi okay.
0: No na ba jwa chen.
1: Ouais.
0: Nyo mona nga ja sino se ke na so de ke ofle so nya mi kungba. E en fama o. De ke we ni nga na mai so be. Na so nya mi kungba. Ma kula un ba fama yo.
1: Ya moni jole ma mi ba okay.
0: Amen.
1: Ke mlang se ke na so liki ufle. Liki ufle ni ole uni. Ikwe kweze keno so liki ufwe.
0: Yo.
1: Afi yami yoti liki ufle ni.
0: Yami yoti liki ufle.
1: Yoti, kamo yoti yain, yoti saun, ti yamo seko ti ufle ni. Afi kamo ti kramay, yamo ti ufle ni. Senga yoti menkuzuma ibu bule ni. Iwa na yeso liki ufle yoli ke. Eso nyami ye kumba. Na yeso waka. Na yeso mufumu. Na yeso asiemo wonga mo yitranshun. Astaleng amo itamo itanwe lanwe na iswe
0: swai
1: swai na maiso yo bwe anda kuna sewa kawie eswe na ma ebubu nyawie gwesa eswe na ma ekpe apini amamu echichibe esele esobe osoni yango yesori kein yotiri kufre mwenwana eswe na kaiko swe sori kiriem odike yamli ya sori kufre ya yakibwa moti ya mekuline afiyo uliyo yose kena sori kufre nyo
0: yo banuel
2: baba
0: kanga wolo fablai
2: sapangi ngabo shikagala kankere fin quand ça on me ici
0: continue
2: nawle afin ba wa wole mbuya ndrasi ke mpe pama na pama wa tramsu akwe pama na pama ntroso ungulia ye
0: amien ngun fa
2: batu ye nyamie pri boli krosana oboli waka oboli nzweba oboli yobwe oboli ninge kwanga bo eyi tabi o klike nyamie yo wuyo yo boli yo we kun efa mama le efa ma nyamie sanwa ningemu efa mama le efa ma nyamie imamu ka au bakoni baso otima bakan onyo
0: yo ti banti ba
2: kanza ati sran pepepe na baso ka au wina
0: iwa
2: kanti
0: bang
2: bai o klike bakason ikpe metrao
0: keke
2: nyamie ikpe esi ya uli efro esi ha fwe bobo mai kula se ke nyamie le ma ule afin se neke nyamie so la ule fulan we kula esi chinga bo
1: we uli ngwala wi ya
2: ngwala wi ya nyamie otikpe otra esi mu nyamie otikpe otra eni mu otikpe otra ena namu otikpe tra ngin kula ga bo e ube bo e suru mo e kutu be bo neke ke kuluke e nyamie nwia krosana ya kunda osike krosana ya kunda ntutu ye mo fam langa le fam ma inwania same ko toninge so me bon won ti ka me suye mba kan yele same ko toninge so me bon won me so bon fin fin fwe in sorti fam langa fam ma me na tisu mlanga le ye halamu mlanga le isu sa me na tisu ye ma amenya betio ye ma ame bo mamu ye ma ame janu fwe mu ye ma ame osu o ipa ngati ya me fam mlanga fam ma ni yo ule ati ati mlai orni fata pake e faso oni fata pake e di mlasonso ta ngabo wati ibobole fauka ba jo asen bo tranyo i jori fauka e sason yo ule
0: yo ke kwe ngino kambe se ke nakoto nguruni nga kierki fi na yi te fi mabe afin anenga ikende ebi emu ite so anguru anze iki anguru iki ale ya singa we ikpe ba o ya uru mo so ole ikirie
2: yo
0: ite ma bikanga bi fa mayo
2: yo ya mi afa fa mo be ole afin cross ranta ka ya mi en fre ofa kien so ofa anguru kien so ofa mana kien so ne ne ote so yi okuti kutu kutu bo nga ke ya mi en yo me fe
0: yo
2: oti kurungbo kumbo yo ra ya mi oti afa kumbo fa si ya mi so isote mwana mai kutukutu ngeso me bonai subi sai susube moti kai bobo ya e umba kan yori afin nyamie ko boli ngi mwangale mbo boli klosrain ofare won facile supin bon
0: ofasna
2: facile supin e ka ofasna facile supin
0: mo sana fesi nyamie
2: yo o kaniso mo klosrain mbo be fa besiri ke kun supin mo abuo won ambe bakan akon akotoli ke so me bonion nga blo fo enflese ignorance
0: Eh,
2: wasawule.
0: An wasawule.
2: E wuma sawule oti afekun, oti tupakekun, oti wie mo ekloko yati.
0: Ba jwa chenyo mo.
1: Yo.
0: Ite ke na ma ikoto ringi so mbo, na ma esobe. Anangama oti nyamie bo oti klasi fwe. Ye fa ma. Afi sa ti bo ma nyamie ti klasi fwe, sa kwa yin kan kleo.
1: Yo. Nyamo ngole. Ya me pliti scratch fu embu sia kula
0: yo
1: na radio
0: yo
1: afi e kalike yumbe ba uru be la sie ne yo
2: yo
1: ba se na beta ka bele mke be mlaku yo le ke ba a uru nu me bo asan kan ni ka bo san kan ni me le ori ke be so ba se so
2: mo ja gwa ma
1: be ki mari e o ti ke be mlaku be pe yo se e kusuma itini bon idan yo le ya me pliti ngba kemo nyamekuli oule osilike na sorike ufre ibobo na nyamekuli kungba yoti yobe shuyo afi yoboli asienyo yobesu ningimu ninge kwa yoboli bio kafrewo mbaba ofre mami wokuni nisu yebe sani nu yebe wuli mio anengo we anio ofra ke nyaki mbaba lengo digi mama sana ofre isirie
2: keke
1: na silawi
2: keke
1: ofra ke misi nde kurango onyami yokan
2: kanza ko usa ako ka sana
1: uh-huh.
2: Taka uka o baba ikunu jokula na osana ukale
1: se me une nyai misi yo emiaro tenpe se nde yokan misi som yo ti misi yo yo fera ke nkutu ibo yo fera ke nseke baba ya ki ma epa baba ya ki anele ki nga iku yenu mrunya ntinywa bi ne tioli ya ki kemi ai manko wo baba nde ngo we ku kam nde mami yo le ke ya misa ye ke ba ya ki ya mi pulile pe kun wa ka po si mo e eperi epenu yan ifa kun ikre wa ka isi ifa ikreli ba si we se po kun epe kun we sese bu kun tanju po kun aku si so aku ku di so aka bonio oye mi si fe oye si son fe oye fe yo le ke a ti o sile po kun adi ju mama sina o fre sile mu o sile bobo sai a si un a o kun yo o fre ke sa ju mama yo a sa meme se mi du en jesu ne ko ka ki na so bi lo fa bre mi dio a wan na mi o se ke ke sina fre ke kwa se wa du ma o oye o su e fe na kro si o nde na o ro kan di ke ngoti awa e un ye won ayo ite ikun ko ke osikura ati
0: ya mo nka ikura nga ywa si ensu ye me plisi yenua
1: osi yenua
2: yo won si eti mo yenua o
0: eh ko si yenua le nka dokura su nya me o wa fenu e
1: gigrigi
2: eh
0: ande wonwa
2: se yo
0: mhm
2: mi brun to ke ke nya me otikura si fo e sana ko a usana akuruma sana ko akura su ye tikura
0: keke
2: nya me kuro ipa le le trasu ite ke eri ke oye anyo
0: mhm
2: o te ti se ya na bien si me ibobo na to su eri ke minde won
1: minde won se
2: singe ke mo nyamye sike iwale o sike e kusuma e sike e defu enyo le nyamye mo ikura ga bo oju ye ipa e fre mo ko ju bre mi e kusuma ye e wala fi e sike en mo en mo en mo e sike en mo singe ko ju nyuru kwa ku ya e keke
0: mhm
2: o ye nyamye ya
1: o ye ya
2: Ite ma ke su akaposi so mu nga bo ba ba jwa fa kenle wa akaposi so mu mo esu be mo esi ma we mo be na tiri be mlari e so nsu mo e ya e wonu e o nyamie ya le le le trasu wa ye mi en kuro kuro sana ni le trasu fa ngure le fa wure nu fa ninge kula kula kula kula nga bo ti aja si en su ninge kula kula kula nga bo ti anyu nyam fa me ko e be su gben pe ko o ka ki un bakan yin ri e o kriale kri nyamie kriale a baba e wo igun oku
0: yo
2: nga mo izi
0: Nyamia
2: frère Moïse.
0: Nyamia frère Moïse.
2: O kansolo.
0: Moïse o kleri anangama yinu ande. Yikula yisin ke aliakeni o gira linde pa. Ye o kambule o kuna nite yule kun. O takali ye buwe buru ni nyon. Israel akpa so akun yiliye.
2: Sapa. Te yule inu le yofutake eboya. Te yule gabo Moïse. Abari mo atakari yemie yo okankiri yo afi neke sramie jawo akun itei urere owesu anokura na wajaso okukuto yi itei urengale igbo yole beni yole lokosu nga moye esimu beleila yole nkwe yole amwi banga moye esimu beleila senge nga moye nyamie sini moizunu mo atekeri lete urengale no fata kele ye Israel mvri Blana Israel vrega moye Moïse ofa be kanga direnu e jipulo mo sofa be ko si wure no le ye frake be moame ya na be di juma sonyo le ofrake be moame ya na be yi nyamie ya enyo le ofrake be moame ya na be sonya mio isote mo atakari ko takari ofa ri obo eburu ninyo obo eburu ninyo sonu Israel akpaso mo oti bruni nyon won kunri ekun kunri ekun kunri ekun o kleke yo be kula kula kula gamo beti Israel envle mo si Egypte lo a fait nou kanga dire nou benyamien o ekun ba
0: yamo ba joachin yo mo ndani ba no inwa usu o si de ke Israel akpaso bru kunri die yo wataka Mita kali ya buwe buru ninyo. okun nde so yin bobole no bon nde kulanga bo yin mi fa mali mo isu mo kan kiri Israel mamu be pin ni su be pin ni su be kan de kun be kiri o mo kun jo a pin su
1: na yo a pin su
0: yo ye sanga kusuma isi o seri gban fre mo be ke be pe nani mu to la mo be komi na befa
1: yite
0: befa yite mayamien befa li nemu ibue ireli befa la li yamianse kan clio
1: yo be bless onu be yamien suleli ai ko ti kenare sa
0: yo
1: afi le kun eni bien
0: police de nuit là pour bless onu jesu na bama yo
1: police nyo egwale okun ye mi ni abia ko se ke e va fa Then I'll be fast on me back, cream,
0: queer.
1: Yeah, why, eh? You're not just on the way. You're not just on the way back and never go back. Now, can't I mind? Can't you go? I saw no gremontees call that. Now, Amuli, with the uncas on you, my cross on. You're my own with you. No, it's so, eh, eh, am we? You're among some if I angry. You are some if I couldn't am ye. You must some mammy. When do you fair? La Fuenu, be some if I couldn't am ye. Saint quand à Jésus Bali aussi le que et à Mussolini a une notion
0: de
1: ville et moja wakashu gwale yo ville na na so amu sukunde ya mieku ya Jésus wa on koko o no ka ja wo so anya no ne Jésus ule la fi ya mieshu kwa sonu zenga wi ka kele o ife sakpa ya miende ke otikenga sa
2: ye eh akanike Moisi or Gralibo or Farin de Song of a man in free.
0: Eh,
2: big pretty soup. Bing bam, me, eh, ya boy, yammy canny creoma can create, eh? Eo, offer a cat and Zoria Kuntrale, Zoria Soka boy, eh, Moisi of a sie, dengabo be canny, Zoria, Yoli Nani Tulanga bo, no comedy comi,
0: eh,
2: boy of Feli Mojai of Aguagueli, eh, Saraka, you ran so and there. Eh tay urenso o fa ribe fa gwegweri kai ko yin lo o kra yun ga le fa bi gwegwe tran be su o kre ke nzorie
0: yo
2: ndenga mo be kani sa e kra ifle wa bi no baba e kra ifle ke lo lo etali su lo
0: etali su lo lo
2: etali su lo lo ka sana ko me ko kande mo be ko ta su lo lo
0: ape
2: me un ape me un me on sa ni sana ko be chichi tro nka wure akai si akoko nyaji ma no iso su le ma be fari Eh, nyamie sini Moïse boy fari ne nani tolason ofa bekweli komi boy fari moja fa gweli fa kleri kenzolie ole
0: yo nyambo ba jwasin nanu yende ngabo ba nu boy ndu busle kuma usawo lolo tale so nke wi we sanu ele ke e asonu no e soniki ko gwi nu monseigneur aussi o gwinu aja abanu I so lulu e ma nja sakura yi mi o mayo
1: yo
0: lulunga itabe ndanga itabe e kan sun de kan kre
1: etanda eta su lulu
0: yo
1: yo le ke blebo e bo be agwa iti sun jui be u so ke aya mu so le ya se awon e a so jo de kristi kun ba awon e abu ananga maya mie bo bolin gronia se e abu ina ore ai bu ina ore I so otike eta sululu
0: yo
1: ke iso be gwatin remo okuba bo yin waso ngare mo ajwe o le bogwa ore mo seyan yo ba wa usa isakun gba nyukun
0: yo
1: se sapa sapa ete disu afi ke mo isi kandene be pin disu e ku ke pen be kandene e pin disu mo seyan ku usa e wa sapa sapa eta duro ko fine e amu sole inu aso yo wule e unjwe ile inu aso yo wule e bu jo jikri kumba je jibo gbole mo ja se wa kan dansu e bu na ore
0: yo e ko so ka e ko ya bi ro be se ka mo si fa ni mo ja mo
1: o ko wa mi o pa pa e mu asu ngo
0: eh
1: pa pa e mu asu ngo ka mo se ye fa ngo pe pe e mu asu wa gwa e son ni so e wa so so e bole e bo wa je eh bro fo fe ke it sent eh wa lu wa ngo mo be ra risu
0: eh
1: wa pe wa pa e mu asu
2: wa so wa je ire ya ken wa lu no na male
1: yo
2: o ko ti ke o ti ka fa jale
1: yo po ko ti ke ya e brengbi ya yo c'est moi qui prophète que y a un prophète, y a un Christ, y a un Wrengbi. Que vous faites quand vous cayez. Iboni ole.
2: Je
1: dis du mai quoi, non?
2: Oui, amia ukaye.
0: Kanga begwa ti sunju ju ma so ni e ya bwebo.
1: Un ya bwebo.
2: Ya bwebo won ti ka fa jale.
1: A fa jale son, ni ya bwegwa. On fera que kama begwa li Jésus ti sunju. Que Jean Baptiste gwa ti sunju, ti sunju ke ya o blinten ni su. Ye istinu otikeri. Yo uni ya mi jumai ya ti. O ti yo. Brega bebe so kusuma ye mo se ke otike ya ikachi bulingu ya kya mende ya kachi ya mende kan fwe ma provence ke pasteur ya kachi ya mende kan fwe ya kachi ya yo mi fre kun prophétique ngba ni o ya yo ni ya kachi ya mi priwa ya ya sonu ba me dia sonu nu juma se
0: anu anje ngabo nangama oni ambe pele amu kuneni su isu mo ja yo le Anu anje ngabo ya mi oni Moïse bek pele
1: isu mo ja na mo va go kwa sana mi su eli an kusumai yo le ngawe e si permu oni mo seigneur va go ali su me go go ai su njue fan ju me fa go ai unke njue so mo kme e ora ke be unzini e be polie mo so e ni ma fie no ku fan ju va go go ai su
0: yo
1: otike Moïse mi la en kusuma mo ja va go ai su otike la la fan ma sei bi man ku ngoni ya mi bek pele be we so anu aselia
2: otio
1: agweli bo tashu lolo
0: ya mo ni a bien kun o san sebasi le beni o so gwe kun i won not here mke bi mu be unji kula e ja so e ko not here bule
1: bo e bo so not here
0: a photo kan o la fa bu kasu
1: yo yo le ke san ju mu e bari ason ju bari wa che ju ni a che ma Sange, ben avina cheman kan kram ke, se, ke iba li asonu, la iti notye bufwe. Donga, uye ti e ulo, ke iba asonu, ni man notye sonu kum. Yole ke, sa tete, sa kikile kile mu, atobwale, ayue, snakpole, snakunle, amusole, yoti notye bole nyo. E yo, kamba asonu, na mami yesoku. E nga kusua iba li mo ya chen, se, ene iti u notye sonu, kan kram ke ame soin jesus yunde ame soin ya mi yunde an soin sonu yunde ma be ba mi wa so o kan be ja o sonu tenu na me la fisu ke se binan su gwala me ti sun jwe binan ale mo ma fi ma fite ame fi an fite ma a fite kun ole be fre ke e o su te o ti na na dan on ev be te o ule o ti te be wo ne ken o bo te ani a te sen so te le o wonu o wi mu janu fra ke be soni wo be gwa ti sun jwe Fokun isote abon wa shokun wa Jesu.
0: Gamo na banu ese kan ole.
2: Ingbanga mo e o re yiringa mo e. Ba jwa sin. Ba gogo nu le.
0: Yo

0: yeah.
1: What tell you? Come on,
0: my dear.
1: Is that you? You say when you are doing a 20 years, come on, Efei Mathieu ndetre brunissant
0: yo
1: et bobo ima ablan on knife ay gue ima ablasan ya esese bo maiti amia ukai ame kangana mai we yinu
0: ikya so nu jesu oburi andra kun ye kun fa credi ikya so fo mo se de beke ya mi so lo ring bi dile ya mi so ring bi me otike sana kun bo ogwa ninge pa ifi nu sa ye blenga mo sana mo bi la fi ipo fo en obari ogwari girete ninge pamu be afien ye orio ye ke tumble ofifiri mo osuri mai igirete ofiteri bi ye awro pengben isu fuemu be ko toli na babi seke yemi ninge mapa ye agwari ofien so o setie ma ten owle o sedibi ke sana kumbo ti kpo fuen ye o iso so sanio isu fuam be seri ke o ma akro ke eko isa igre ten som o seri be ke ke afin so iso ke amututu igre ten amututu jumble ibobi amu ya ki be nyom be numa be yindi kawre lele mogui ipele chen yeke okoju ipele yin be isa be se ipefo mi ke andu mwa be isa igrete amu kiyafien amu worun ma pa kusuma am fagwei tanganinu se oniniemu ya ti jesus jasin pani amma ibo isro
2: emi jesus e kanbo
0: ba amo na Jasingabo ti krai ba no we no ausro fi kun fi Mathieu buri jasin so o kredi ye ma ne boy klamo e kani Jesus buri andra seri ke ye mesulo ringbi me o ai ke sana kumbo ogwa ninge mapa ifi en susa nga amulo e tai manguino senge kusanga musai amukla be wingonda famu sa mini mamu nyamie anze ngwangwali ninge mbani wanti ninge ma igwa fweni
1: strongombo oti ninge ma igwa fweni yole nyamie
0: yo
1: nyamie yoti ninge ma igwa fweni
0: yo ba joasin
3: ye ba anuel kele
0: yo
3: ninge ma so igwa fweni yola nanga ma nyamie kuli ogwali kusumai ogweli ya ngune banu
0: yo
3: sanga ya sana ku wa usa mi sa ku wa ikrai iwa dumanga mo ba ma tune fere wa ti epa on ti de dumare iwa double ya double so ma yinu kram yo le ke yo mo like nga mo e faton pa mo fere farine ye bro fo fere ke blé bi me no fere blé e wa wure mo ole me so wa ye fere ke double o ti ga be fed ma fa san an be blashu e fred double e pe un kan
1: e fred double ni
3: e fred double ni awo
0: samle on ale mo
1: na blele double
3: na blele double awo
0: e se ke I blemo sanam be la fi I pa fo won bari o agwari I gete nke ma pa mo be afin ye olio
1: pa yan mi den kan ni ke eni a eun
0: yo
1: ya se ya nyama e un pa sana mi baba wa fa fa je suis papa et du mari fa be di du mari mais ne ke ya mi denga mo e suti e o e kula e pe yin e crevere so ngale in slovie afin ne ke igrete ngabo e ka inde e double so ngale o ti afa ke igrisa ko o fie nu anwi a ikngbano sana mi ba ben wanu de mle ka be I jo sam bobo awon nde pa be kan le sangela kale I sotie ma yamien okani ike yamien sulo bling bi diwai wai wa fake sanvie olwari double kwekun kwengwa fien bofen wa fari matin ofa worale nu ke ewobo nyamien den sanvie me fa be blebe soa nyamien den de mo be fa be taklo san ikran mo sanvie me kusuma be wole be suenu maniere ufle dan ba fa saki nyamien mamu se ya niyama e umo mlomlo ke hai wa fa ke ngalensa a think if I gwebolo e won ko eri be ko pari ke be peri ba ko be pajari ma be fe ri pai e fa be gwari tangani nu ba ko I ngamo ti gire o a think say wa e pri un be pepe ikikri nu sa be pepe dumbre oni igre teso imbo ba ko o ti amune trale ma fie su pe kan ke e akile kan se po fun bobo wa du ma wa fa te wa fa wala nu sanga eminde imindele yole je suis balé imindele yole yamie pri isare ga mo sisi ngwanu ke je suis wa bai le yo wa un sanga mo kan yamie nde pano ke je suis wa bai le yo wa un sanga bo e osori nde nu ke je suis wa bai yo wa un ma pano ba ma ture se mi anjo da so ame su yo ma bi e
0: ati ke
1: ame titi de ba jo asin ama e bi
0: ba jo asin
3: e ma sro ke
0: mi to imbo yo de ke yo c'est dit que blame mon sang la fi ko fo yo ba
1: yana ko ngwa fi ni ba di juma ni o
0: yo
1: ba da se so
0: yeah
3: yeah yo ma ti ma ni ba ni ke ko ngwa fi ba o di juma ni o sa kwa
0: am ke ke san ba no e no ausle am nya len ko to isu nko ko ko ngwa fi a fe
3: ri yo yo ya ni
0: ngati ma
1: fa mo na
3: sa kwa yo ko ngwa fi Yes, so on the mbiba. Sange, sans song amour, I give my test song, young kuneke tidu manio. Yole, sans te fouet,
1: oi
3: fre bae. Iduman, osho bebre be,
1: kekreke,
3: oi befre sukusuku fouet, abra fouet, un berze boule.
1: Yena, oi fouet, mon nom, na oi nom, na du makmanga.
3: Iduman sa, bebre be, kamia, oi yari yi. I mean, I'm going to be on your
1: eye.
3: You're near, see what young after your name. Once in men know. You want me to watch your bullet? I'm going to laugh in June. One way, I'm going to bring me together with your laughter. I got good is Anna.
1: You
3: want my current nephew or laugh in
0: June?
3: I'm going to laugh.
1: It's
3: all be a song. Therefore, song. You'll find the day of our crossing. I'm going to ban. You'll find the time of our crossing in June. We're going to sing what's sake. Yan dranga mo jisu bukre le yo le ame buyan ambuya kunapa ba no rekene kwa sranvie mu ko jube wa bebeti yaminde kan fonyo sakpa nia ingbai otima jesu christ fue bae ngo we otingure le fue kpasa e pe sampe kruti fue a u jangu ti a senge bae kruti fue no gurun kakro Otingule le fue. Osi sana la ka.
0: Je pense que otike wu sa.
3: Otingule
0: le fue.
1: Ni wonu timle mle.
3: Osi sana la ka. Kolokon akwa fashu. Awi, esi yemu, eni yemu, be fabeni amla mu be fabe kun ba ni be yin be o me kokna mo so be kokun deska. Ba no.
1: Oja so. Oti so lele pe ya.
3: Ye ka kokun de mo anya sikai. Mo ko yin mo sikai su onson. A ko je ke Assez bien que je ne sais pas si je suis un peu blanc.
0: Kikri sulo e fari me amla buru fa mani moizi okon iwa fanga pe sanamu bi fa bi bi ko e akangani zone des on etidi e me sulo kuzma kai ko ina ko julo
1: nwati
0: nga pe ina osuye o ma bien sûr que san ko botin ko fwen yo iso sanu o ma betel suka ko ke e pe pe so ngion ngembo Tebeni, yo, nja onu so.
3: Na mai tutu,
0: yo.
3: Na mai tutu bo. Ikwa kwante kanga o. Kama ni ayima ori amwai. Santu tantu tu mininge mambo be sakin. Anya kire. Kande se oju ble. Ko ju ble. Ama tutu. Mama mwati. Ani ma tutu sori ai. Yori ke. Ni ke bayen kana singule le, otike bakansa, o singwa di me, o
1: sia. Sia fia.
3: Kana singwa singme. Yani ame kutian sema. afi ko wa jure duble wa su obro ewin mai yo we igre tenkuma o wa su le wa igre kuma fe kendran dran ke beton vie ame wi avie marti tutu nganga sa e fe kendran dran ma yo yo sa yo odi juma sonio yo ke o le o fiama o le tutu sien an tutu sien an ma betutu ke ba tutu ko me so wono yo ke bai o le o le juma di fe wa ba u jo di krisi wa ba eh wa we fwe o wa ba be wa fwe so fwe le ngale mo ya mi ma menu ya mende ka fwe mo be aka mende be ayi so fwe ngale ya mi ma menu ba ku be jo gwa be du ba ku ba ya ki ya mi ma mele ba ku be di akulu jo ya mi bo ya ru nu
1: se wa e fa u kasu bo bo ku na e ken eh asie wa sie un na sana ma un re dan ne ke e kula e su ya mi ya ku e a wuru fo meti ma mi su fwe e kula e la fi ya mi su pa e ti sere fwe dan bakun e ganu fo mbe mele betima sufwe sra mbe mu kronzu e bo eti azonu fo bakun wiye mu betima azonu fo sra vie nga bo be umme ule nga bo be fa be usari fa mienke e pepe igrimbo sra vie nga be umme ule besi ka yale se anangama anwa e suwa mo be bi me sumo mo akuma be nga bo nya mie fatte be sundo swa mbe nga mo e be usake sra ngo mo kwa sonu ofata ko owu mbe nde nga mo e nya mie ofatte be su yole ke cheche na ma be wu sanga blenga bo Jésus ba bai le yo okpe imam mo fa be fa ko
0: wa bre mbu yandra se ke be kuma ko ya boleke
1: ya boleke
0: yo na kai ko yin kan ya be tir ke kai yu lan ko jo ikura itiwa ya amu ya ki be nyon be ma be yin ka re le le mo gi pere ken e ka ko gi pere be se pe fo mi ke an du mo be isa igrete amu ki ya fin na mu wonu o e ma pa kusuma amu gwei tangani nu nya tangani do ga su en ba e si e kuna se ke e won na se ke e si nge di kam ye yo te ole o ti e mo ni e si me bo e kon ko be wu se so o ti danda be kwa fa fo no ki o be gwanu
1: c'est
0: yo
1: ba maturé
0: wa
1: mais flé bluff na benga mo be un me wrepa
0: grenier
1: hein grenier be fa fa be fa be wu ka amwe mo lo bobo o ti dan pa
0: citen dan dan
1: ti ke citen o ti dan
0: dan
1: fa hein o fa be wi wo o trai bobo nga be isu hein ba
0: be ngira be ten pa
1: hein be gira bia so be fa ni game fa be gwa no hein ka ni game wo lo me fa la ali mo pombo bo ni ay mazio mo sikan male me fa igri bo fa bu so anza sanguru sanguru yo le ku ku nya mi pe pa me fa be kataso be ki nga wo lo le ngale
0: o di afu
1: zui o keme o sakima
3: ma je ma twa me ke tanga ni so ya to to eti ni wa ko fo be gba be du na tam na nga ko yidi mo bo ni ori ba ya o ndale ka na sheni ay ndonge o te krokungu mbisu sanga on makrong basuku be ku sanga sieni ya ningere akachi mamlo fonwa iswa yo mvre magazin hein o te kala la fwen
1: la fwen me magazin
3: magazin yo ule le bi sibe ninge mo
1: e la re mo la jin male da mo klave nyama sikai mo fa to mala so ngarien ke un ngule mba alien ke un sile mba ane ke sana be ko si so ale kan be briki va bo si ele wa so wa ka fa ko bo bo si so kwa ma fe ninge i tro wa gwa no anze ya bre anze ya vi fa gwa no
3: ya ke o se ke
1: ala fa me magazin le ni ole tanga
3: ke be ko si a be ko pe a vie so mo o ku vie be va gwa i tanga ni no o ti ke o nu ke e bu ya ku na ke e bo bo e ngwan inu
1: yo no
3: ke Jesus ko bai o fa ngwan o fa fie yan mi enu a ve je sais que ko akon yan mi ka sin ostro silike yo mi sin yan mi no wa se nsere o
0: be nga fa be mali mi
3: kanga be yo fi amrima kanga ma momi ntroni onu mo atran mi nu ngune ka atran mi nu ma ngru ntran mi nu me be kujuma be tran mi nu yan mi kanga je sais ça il fait mo elimi
1: yo
3: gwale o gwale sa be yo vima
1: o tin de pa
3: ku mo ka le ku i so e ngwan so i si ure yo le so e tanga ni so yo le le tran jesus nu
1: e ngwan yo
3: la la fisun a tran jesus nu ya jesus fo ngwan fa ku tin mi e nu
0: o ma donga so benga we sana vie me o tanga ni nu
3: Eh ben amabe la fini amie sume bulina ore be onu don aso.
1: Be otanga nunu be suminde ingulu ile afin like manga motipani be ateo.
3: Iyo.
1: Ingabo oti pun o be gweri lo. Mhm. Amie den kanike
3: be
1: wori nu.
3: Be wori nu.
1: Be kuinga mo otipa mo be fali be sieri blofense ke en reserve. O fa be sieri ngume o ole ke sana be boye sa miu. Afin den kanie bobon oti dotron se ke alie oti arima ari I krikri se mabekre arebe maiko dotro mekle arebe mai ya klana ya no arima son
0: dake
1: ngwe edirike yoti ari ma krikri ni o nuke ari bobo o mai umie azo mai ngwa o sange je suis c'est que na ngwe mai ngwa no sange so mai umie mai buke like son otipa yakobo o le mo sana vie sa mieu o like son otipa kwa kwa ko yi kwa kwa ye akon so mo ngwe sika oui
0: ye tangane moy kendele wa be fangi makpa be fa be gotangane no tangane donga suanze e me ya gwele no tangane yanze donga su
3: ma unka ma ba no ali
1: uka ma ina
3: muka yo le kayu e je kan ke be fa yu makpa be se tangane no
1: yo
3: itei be wonu e krosa me kusunyo Et on va faire une grande fâche, Yamen. Et boy, c'est un panne, Théon. Bob, et vous, il y a des ring bannés, cotan animaux.
1: C'est un panne, Théon. Et close rein, Théon. Des fois, nous, Amagatin, y'a même plus de tout, et fucking crocola cry. Amagatin, qui crocola cry. Fruanka, et tickets ou ticlos, y'a foutu. Malay, et tickets ou ticlos, d'un crackaboy, ticket, biblunzo, ou moi, ou tia foutu. Malay, yo. Sotique, close rein, kangini, ou kangin yamien, you know, mon crème bakrimangaway. Akrima bunyale klosran defwe o nu ye ko junyunu defwe so amma ke yameka sin fete inde yameka sin fete inde e la fimaso e la fisu ke sin fete mule se ngro lo blemi dire mule fain na e la fisu ke sin fete mule afi sin fete bobo e dumai nguya sin so wa kulana ya ngro lo ne ke se sana bieti kunu vifu ati sata efwe oti kakaje plano a wo fe e si so ngale sin fete ngale bobo asien so wa fa mia ngabe mu afanti kan glorie na wlo isru ya mabe mabe dibeje lolie mbe wuma o singwa ungidigidi ten kula kula kula e ma laza pa ne ma ablim bifoe aya be mfoe o pa ni fre laza komo sun win lo so ti kebe wuma yi mata ma laza e kebe wlo be wuma ku singe be o sinu ble kula kula kula no be o sinu nya me bo kumi zuma be wuma ba kumbe win yine ne be unen no be sha ble kula kula kula no
3: won ti ke e fa sranga mo e beti tefo mu If I see him again,
1: If I soon zoom be. Yo.
3: Be all in our way. Be what be what
1: be. Be what be none. Be ti grit.
3: Yo.
0: Emi mla bunga bonya mi famani muizi. Sanga ba dimaso. Be ti grit matenyo.
1: Be ti grit matenyo. Be afin be irinke kre.
0: Yo.
1: Emi sube fa. Be fa muizi unya. Be fa emi unya. Be boato be se boboke. Ken ha yo lo bobo e ti funny matranga ba fa iba bo e nguna ka jenga nu mo e wigru e na ka so no fun ti o nu abi lo mo be o be sa tete mu mo e be bo jasin be kribe bo ba yamie yi inyunu ko aju samie me so sanga mo yamie fa si e be nyunu o fa si e ba tin su mo o feta ke be pin su mo be wu yi nyine ne so pa ku be inu nga wu me no o ti patranga mo e bali aso no
0: ati la ye
1: komo be kunde ba kula sana kunde ba ko fe kunde ba ka e fenti nyamule e ya tu ya ti ma inu le je suis pin ni su oferi akoto paul me pin su be feri akoto pierre me pin su be feri be bobe kan be ta tu vois wa wa je suis venu vous en pin su ya mi ejuma e tete yo ngo te wana e feri Kwa na ise, ikusuma, nga bo yoti, kasye, bo, nyamye, opuli ikri, isufiti mazo, akumu, ika tanga ni isi wafanbe woye.
0: Yo. Oma, tanga ni, kwafuwe ni ma tanga ni.
1: Kwafuwe ni ma tanga ni.
0: Afili ya mbe woye. Ali ma tanga ni mbe.
3: Ili ya mbe woye, no?
0: Yo. Nyamye plikumba, li tanga ni woye.
3: Mbafuwe mu, nyamye li tanga ni nyo.
0: Yo. Efeseli. Fie songa bo nyamie odiri ke osunjuni akunapa yo fadi fino
1: yo
0: singa ipofwen ofaten faurano oma enga ti asolon fwemu atinbeni asa you know mrabeni asa kusuma ndewu ni akuna oni efrake fasu na nyame mranya tranu e akwa na tisu asa iku e akwa yoni ngi mapa na ba wo mai no afoto afin don so amata
1: I think about ofata ka simbeso yole mindele
0: yo
1: afin nyame yi dore oni dore otimaku
0: otimaku
1: e aso ne no nkanike sera ku ke na mu no sa mo asike yomi orange money mo asike orange money ta ka bre no malo akla ala fiso ke e ga kele akla nye sani ka tien sani ka tien
3: ma koko ulo
1: mo koko ngo ulo ye o orange money se ya buanga ya kunana se wa likinga mo e serenya mi sa no ne ke ngo yo kale fa mai oti mnile I think mo e sukpe wanti ngabo e fa ka su ku ofra ke e kai wase nyamie pribo e kan won se nyamien ndeimbo afotwe kanga mo ole mo
0: eh
1: ifa makemo don wa vie afin ka min trukun lo
3: na asike donye wajuku ku yo na be kranga mo ya ne kan be tiri enu ande bo be o kongo anunu gberi sunu subia kronu ni ame kwaje kwai anuo ya me dan yo ole asa vasilo tinu ma ya me uko ame kranga be fa sube si enu abo lele o ju tu de bonu e akwe kronu na nafo enu kron kranga mo radio maria njuro e amurike maya me ukamu maya mende o wayinu
1: e wa ele sukpen ke yo ko mesa so ke don waju e kande flo e ma ekun ma me kro kro kro ma nyame o ukai
0: seni ni amu maya me pri o ni amu tran ma ro menu ele ke am kwa ni bo e kuma e tiri ja singabo ni fata maya me kro fo o ni amu ora ma ro mesu ndenga e kani modi ase tran koku na ya medon anya kan vule maya me bobo onya mutra na ne e boy diri guma
1: noel kwaku
3: ya uzwa chen
0: matire kwasi e guma yo kali sanu mananga ma mi kwa fo idumanu enya mutio ai masi se ba ngambe suna kuma masuma e bana ite uno

Anjo anjuan ola mien yase oni afwe no akun ho wa ukaso afa mei sonti osere ukale bo sonale sa sa le fosore le fa fa fa si mari isanu mama je celestine yuan ola mien yase oni pa ile ngo fa men yi ngwansu ikinjin ijwejwe le ngabo mien oboribo ijwejwe le nu o webo ofa fa mei ofe sosere le fa fa si mama mari mosne amien ma binga we kura manu isanu Radio Maria yon fa epè Jean-Claude Assin. Walo a miye bo sa nou kwe o ouke yi, o swen yi bo, o se se yi, man jwe jwe le, yo ken yo, fè so sre le, fa fa si mari, yi sa nou. Radio Maria wan, o sre ou ka le bo swan le, sa sa le, miye sa nou fa man, be nga be siye, be li ka nga e fle yi jesto si, oni be afiliye. Oh!

ni nyamie nsroke ya ki ba fin ti te e fwe e fali mi ken jojuma na nyantenti ya ki sa